0: Kiss FM ni ugiteza amatwi umva uri kumva Tanganyika ndetse na Antoinette muri studio za Kiss FM turi muri wa mwanya wa surprise call niba ufite umuntu ushaka gutungura umva mugenera ka message keza ukamvuga akavuga uti ndashaka ko uyu muntu rwose muhereza ka message uyu munsi muri iki gitondo umwanya nuwawe turahari kugira ngo tubigufashemo
1: bafatisha
2: ni mali himbazwe
0: bya bikomeye
2: Bites
1: Ndashaka kutungura umukunzi
2: Jamwe ta bewa. Bewa, ese wowe witwa nde?
1: Jamwe kwa Ntwari.
2: Ntwari. Okay. None se Ntwari. Bewa we numuntu meze gute?
1: Ya numuntu mwiza nkunda banza ku mutima. Ena rawuze buje ndamutungura ngo mugera ko mukunda. We kuri we naza byumva neza ariko
0: Okay. Umukunda kubi? Mumanje kingana iki se be wawe?
1: Umukunda imyaka.
0: Ine.
2: Mu myaka ine wabuze kubimubwira ko umukunda?
1: Eh, kwera nyine muna bari mu kazi. Turubona na gute duhuye namubwira kaza tugahura akagenda. Oduhuriye nyine nkamubwira ko mukunda nakamwe kankunda ariko nashaka kubitiza kuri radio kugira ngo